Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay

Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Thank you, Jesus. Me si wadi pebi akodi baby. Anaje me di Yesu mo jaji wadi ema. Wa wadi ebi akodi baby. Me si waja podi ebi akodi baby. Wa bua fobi akodi baby. Me di Yesu mo jaji wadi ema. Me di Yesu mo jaji wadi ema. Me di Yesu mo jaji wadi ema. Me di Yesu mo jaji wadi ema. Afi ya kwa dene spiri ya. Can you put your hands on your head? Faster to 3 months. Can you share it one more time?

waboama yeni yenuanom ne yema ne yasefo a eye owuo kwan senka odofo bi be fa kwan bi so na edina ko owuo mo se etisa ene yes senka wom wosusumu ama apie honam wani owuo kwan a waboa to aduane mu se aduane bi nko bedi ena fitu owuo ba obe numa eduro bi ana ensuo bi he owuo kwan biara baby a waboa to bia either by air or sea or land yesi kwan no wo yesu kristo nasret ni dini mo o se si wo mu a ana se si o mu a ye ti wo mu ko owuo mo afino ekọ ewie ye no afino ekọ na ewie ye no atanfo obrosam etini pebi eduoma ko owuo mu afino ekọ ewie ye no awumoni empenini tumidie redie enipa ama wo mo ho kwan ama awo moni abo awura won wona etube ye wona etuduro wona eyanyankimade echi enkrofuo bi di wo mo ko owuo mu sadie afene kwa wiye yi

pay obi enyan kranhye emfiri enwumu wei se eye den ye rade di mpijaye ebeba koso akuta umudiem na shon hu den na bon hu so na rade di mpijaye ebeba die na bamu obu die ye ni se bibia sei die ni se wiase ekutia no ne ade no onkuto onkoso onkuta ni mudiem na ommo rade mpaye ne rade edi mpijaye ebeba emre bi duye na ohini David na onye ohini na na bamu obu the Bible said odwane kopae baby tena ya wotewa wodwindwene ne ho no di arewo. That is when NFA Israel musio ko ni nyina ohu se omo ba na we ne beba ozo wo hene maba me betai wachi we ne beba ozo wo hene maba David me betai wachi na obusa se maba sesen wo se ya ba se ye befa wo na ya tai wachi na wakodi ohene ewo ye nso. So what you see, and sometimes, and your ma akobasa no, you need a place. Ah, ubet na juju no huwa bo rade mpaya free rade na enumu ne rade de empejaya ebeba. Ebi esi ye wabra Jacob efri ni wafa Laban honmo na oni ne busia ekono. Baby edruya Jacob ekaono.

Nanama, ufefi. Nyame sa dawso nana, nyame sa dawso. Afi where you afi what you say? Etina fa sort kakra bi be hu nyame di fo e wa sori. Enchire. E na me kan jobi sam sa ada da fo enchire na me enchire be na nyenchire. Fo ashe fro. Pato fa enchire kakra be hu mi why? Nana